dosse de no kawro tra jo chaadu wuro matla wali makleri baja tibe do boga ni hija ndai kawre no ndai gilu lablab jo secondai bom bom bom bituna ila urjo jore timam tati radio no wurna suwa mai magade ne fatme malato le ye kone di fere na dingse chopue gabriele ana diwi jo ba urle bile ga farsha hasara mi jantingse ferwa renda ding hin bay gun kago taydan jima e gorjon bimbil may dogo say so mo say lo aytima man binno gin sala ana to sino no kawre nondo ji wi nano ji kera do ji do puri dai wurti ko nati sulay non diga ni huy do ndai chin wiri jun hu do ndai chin tiglir ora ji hu do ndai chin jar kluro na ar kluro ora an wi ni kayne kawru maka se le dimon ili mota ano ni jowu se ko ndai bon bon bon bi ama bali mango ko lay blam no tagi tima ga tayti centre culturel ma muta muta ano ama ya jowu ni dai da chobe gabriele a jowu so on jar ntara

ma média audiovisuel madina ana madame Alime Assadia Ali Akofachi bo yep te serment bo journalisme journal yep bo fal ya bo ge de wa tem tem poli far ba bo ko bo maima gun akoye ka na te journal yep abna fali ma santa mazanki awolwer bo te fali be toga kyor manaya jup chung pak nesse ka wa se fu ka bo mo ka noya ko mena yebe journaliste wa les amen mo kebro mo bo fie shinyai anai wone ka na yane yo ka ma tu mu jin fa ba ni zaba ma kan wa be aga tum ki be aga yer ma mi ke choma bo num shu aga tv ma na yebe aga ne gam tum kita yo na yana tanata baza a gazama dina association sahel développement initiative yo za tu ching fon shubo pe ta association ma ching ong be to go der fali ye be te shubo po fa kan jamena yo po o ter radisson tel ki ka der fali ye be le mai mo ga ye ong to association ko ko gore ye bon ba association ban province tem tem bo sai po bar bar el gazal a jar la mise a province na kanem te kine lak yo mais roma tan yeb bo mo ko nyer fali bo bashab ponrong fantan gi di ka badjo li ne bo association ko ONG to hon to ban faga pelbe la engagement tchordan ko mena yebe a fika sou lay madan bo yo president ma comité d'organisation bo yeb bo mo Abdelkerim Mahamat ako fa ONG che bo ma kin dam jan ken ne ka da badjo ma ay ko ban sir ga pele ko chum tan ne be ka ga ezap de province tan ne ro to ya a jo la ga jar tro kita ko mena yebe a fi na nyu kana jo yeba la yani pour le gone oriental za mai armano nga wolwer bo le zambo no bo kalte jam te kina kalte jam ke shirki yo bo aye ge mo bo za chum chum armano a wo za mai mo wora fa ke centre africa pa ke ge ge departement ma dina nia pende yo bo mali aye ka za ro makar bo mo ker jam ke shil za sarchar marza go ye gira bo ko go za mai ngira ke abna lo la afika bo dan mo shi na fali ma santa mo de chum ta nana ana la na pushi bo jek bo mo ta na tona du kai ka choki tin mo ni vi de sermani za ki trab ga yo ama abu sai ka mo yin gore mo yin gore za kal dan za mai bo stalman ngira ke kano ko ana sarchar na taboza tanabo na yin gore ko afika na kanara pa sa ka shilkita kan ya rabbe mai mun objectif les amana akoyé fa que ya madina salamat dan fali bu pesu ka kaza mai mo ya jone yebna fali bu fa pan pe matan ya bu ta wit banata kin woni ma fa que amtiman province ma salamat ba mer fayon ma secrétaire général ma département ma bar azum de madina jiddo ali abacha yo ali abacha yo akoye fata wiro ka fabena abi atta bata mer gonja dona tutelgo woni vinye dama da gakir ka wanta gbeya ko gbere ba ya boka leira tufani ra marzana ma gapele na fali bu jon jardin na fali bu wolfa bale na fali wiye to bana kany guyi ba rom ga tufu wala wala gui wala ko bedia te kina marva fa cham champli da ga ba marba finsay ga tu yela ngira mara coordinateur ma projet ma na kadija kadji kriga akoye ban ba ya fashi ya ba 5 za nama gapero wi mandam telephone ma gal wa fan l'école mo febel l'école mo diplôme ama ay ma sulwa yemni abe kama wojo ching balna ka ma sangi jol bomo kama ke fanwo ko gora ma ntetel ban ma ta ma tefan bomo fan mo gal wa ga joma bomo ya la ma da joma ki ay wa no pino afi mo jokan ka mo selo selo za ma faga gwa ber mo ge di kyan shebe mo gbo jeb joma na to ay mo ban gi yan ma lege yan dala dala ko ma ran secrétaire général ma département ma bar azum de ma jidda ali bacha ako fa ban serga pelchi ap 5 ko ap 5 ka za tu fan yeba wala na tu yela yeba yi wi manta bu mai mo ga badon ma murza na ma ga pelo za ma kapera jo chad be mar se ma verbe metel ya pli ka me kan wi me sutel ya pli ta ka me oza wi pa mara de ma dina te gele dara vun ki ako fa ka ma dina te gele ne te pomo so ko pli lo bu fa mo oza za ma te ne ta de ma dina fa ka ne pa fin pa ka ya ko fa kama din tasa fa kama din gitale to ko pele bi o pe bu fa gitale ngu tem tem goka jon fa be goche ako fa kama din pedwe metelo bu fa no yo so ko pele lo bu fa meto zawul de madina baya ba daba ako fa kama din marchand meto zawul ay te kina mam lam malam na mamma win madina madina ah te dia sho ngem mobela ne dans la canne bikia ne to zawna pami de madina passain daba ar fak yama dina zamadu.

0: Yo kan ki ndiki hum dala fare ni vina kat kana mai gutang de ka he di munang bita wan ne maka burum ba gudang na kep ko mai di mam gai li bila di mam gai mi wadire li mam gai million miliar ga ga ge ko kep pen rest to na kat kafe ngat ke nang sum dom ni stem pe yesu kai me dia na pok do vang kep ka he fare kep ko mai gudang de vilen gi de no kafe takinga na kling yo hume ke la baro fa mo fight na feeling ain chope nang kam micro na ran yo kay ni gisa la ke non fay tere hume la baro vet fun masan ga jakum ka tadun ke hume ke la baro ma fay ta e bele je ka dikan ga ni hay fat ka mata buta hitita vitil la bimme kay li ga ni julle de ngol de la dige la de ve buta yam de goy de visum se isa la journalist na kay ni julle bonat ga la kay kamata kay de nang samyi li mala journalist ne ne lop de vanga de la nang la sam la bara kay jokom ko min la bara hen gen la asun de ka nang da ko hen gen lo makali e anang dis mun ko se on no prefan cho na ko no se ko to ko se on gen kay lop de bi journalist na mai maramala ko ni gudu mo de tik marap mo de kay na la ngat kay no kay bu lop na ma journalist lum gay no la li kay ni se rase kay yam de bisigo buti ya kay ni se dilaw nam ko ta kamu yon kay mara kay hen ma su pet kay ni se dido kay law de bi se da se hum tu da se lak lak de ro kebe fam jo ma kal jar su si sumandina mai mal tuk marap mo ja hot nyang dala awa kay ngel ditana litana la no be hedem ba kay ni asanan kala hay di kay de nang journalist ne gi la yang pa fam gay go buti ya man kaf ma dangala mo nang dum dongo yo hay takamu kay nang glan mai famala sama gedeng tan la litana la kay mai lo di kay nga kay ni shunet ke doctor falmu yo kay ku lop na de na kay ne kay journalist ngay mi sama la para yo nam kwa ma tap yam sumna kai laud nam da den da don kai taka kai nam me present ma fi fok ma be tap yam da journalist ta hena fi chat sam yuma abbas mahmut tayir nam dala kai laud na daga ne chola en wanga dala ku fa mala kai yam laud kai ne chola ga fok ma ngol yuma fi ines kona kai gain na diga ngada kai dop ka ngada fi sam yuma la journalist na hena ga fi chat kwa nam na ga fane dia la burna de chole zone na magihumo kai hen ga ne kai nang journalist ga la uta la temus mun kai ka totu tsia hot ni si ga litan na la mu ten ga kuchu kuchu ga ne kai nang kala u digo kai nge an ne garda yalda mina la tose tena mali jon ga ne kai nam jole na mai ga ko se o pakta journalist ga sumun hum kafta ga ne yo he ta ga ne nang sam yang la journalist ga ne nang la sam tap jara fi dunia ta vi na ka ton kaf di ke la u de vi en umba ila kala ka tiro kebe dilo kutu ala ka inle tandana la ten ka fain na mudo fogo yo mala ka in tandala mai di ka india la nam yo nang dumwe na muni nang gi ge yango butia ko tran ge ko nga kling na man jot ken cho en mai di yo het re present da fi fok mongol mutunita fi autorite de media ka in teta yala alime asedie ali ta ga sida butta yamba go ita bi sama yang la journalist ga no ka ite nam ga do ga he but ka he text and one yo ka ngom da journalist na ga ni ngom da fizika ngi na o de diga ga sum sa la ka in pimi ta ga lu te bi lo mo yo la journalist ga no ka sa fi lo pen si la ka la ka le klinge a farisi ki ni si sa la un yo si ana yo he te ga ni ka in tu la de bi wul de glot na ka in ku la de bi wul de glot a ta fok marak ma dike la wude be wulde glota kay may kay onje manala yo kay ni se fa kay ndi haka tala tudis kay ne alina cafe diko kay la wude be wulda glota galima ay hotel li mal kay ndi hoto ke ko brokla na gla se nam gweni li kay glo kay heli mu yumala hotel Radisson Blues yo kay ni pok nam yum onje kay ni nam kay tap to mi kay ni ala gut molo ku lop tala hay province mal la kay lak la no kay fi bar el gazal kay ajar lamis kanem lak kafene nisi mafili gutaya yo kay nisi mbult fa marana ne kay ni kay sumu da dan si fra doni na mugutku se sum sa ili na ma yo kay ku present na ma fi fok na ma cholom kay ni samjum la abdel kerim amat am dala wilinga ni lop kay malingolo nisi matapi sumna akay nisi lilobo na gutku wulde kluta galveli na ma na kamna yum sam kay ni kase na mali tapi kebe mala jiko buna mai di kai ma gut ngolo ai galli na mabu nage het kai ni li taraglo tuni ta kai mi sum sa kai sa gut na kai ai galli na ve se li ma yuma sael
1: technicien.

Gawlinga enen gigi de non cafe niki sala ga enton raton biya wum la bara bi fun masana de devan ki kepewe so pet kene de devan tus ka en me winga fingata ka en ri elen ko de bi la bara ka en tala ka ko to ka lilok mo guteli ne bi radio ta yala espoir le radio chupet ken de devan ka ngolo en gide ngolo min sen sala ga en sa bana radio chupta ka doctor ka en ka hum si del ze ka fi na hirum en na la kan gum de ngolo gite kay mi deltia kafani kan ni sika doctor ko ka kay support la pare de chaura radio protocol en giside non cafe kay de don mi son mata non cafe sala radio ndix ya kay de don si ke payan jok de kay Marcus Jamba kay ni dapsia gumala kon dapsia guna kay ka kondul kay nan giside bisa en gide min sum sa kamruna sa kay kay ma ya go sen ka jogo di sen ka bitimi sen ka golo sen ka golbe kay sen ka ga freso sen nis ka dunu ha kal ga ingo ko hote ga gal makumina ka kwa de ban ki kep kep kep cafe kay la ngo mina wan fight wa kan burma jivina kay chope gabriel chawli taka gangi ko hay kum de sum masa no kaf kep ba man rambo mari sigi mai kan kaf de gaine kay nan hum da mi ga de kan de gaine la ngo ku te ga burma pokna gain teng teng fadi

watede ha gana ko janar kal kal ligetene na borngam nangu sonde tanami dene mi homu nge ko rawna ni dai mi jonna re mi go association nge fro na namru ga lama anni dingala do wolgini fo yo nge dai dran go yamaji wuni nge rande dran mi go ONG yo nge ajugo ya tagar di ban garangi tenna nga nga hal gi yan nga hal gi wolgini fo yo wa wonde sahel yo nge dai dran yo churu yoro ya jugo ni nga ran nga yan chomna nga ran dum gute aji churu hebude na kuma yoro a wonde hotel radisson budu chepani dai dran ne chepali yo mi go ONG yo dinga dran ya chegma yi chubu hal nge dai wolgini fo rala velle gi dai hal nge wonde province nge kede ka dai wonga hal nge dai dran go hal nge mi go wa ngaramiu mi go zamana dan nge hal nge dai dran go ita kire re hal nge yema ire yeri ko dan fo yo dai province nge kede ka dai gi te go bare di gazer gi te go hajar lamis kanem yu lak yo haga yi nge dai na bo yo hal nge dai dran yema ire kal kal gi dai hal nge dai dran yu kul yor a wonde dai ka woni garan gi ka yo naram hal lama dingi dran yi chala wonde kes nga dan nge dran ya ju nga yema gi de yi nduwa mi go nge kede jamana dan yi re hal lama dai mi go mi ko lu ka tala garan yo hal nge dai dran go yu duga dan yo nge dai dingi dran go ya ju gore yan che gi niaw wonde ka woni ngana lungu dan mungu president nge comité d'organisation garan nga na je ka dan mungu episode na lai ga akul yo lungi chan Abdel Karim ma Ahmad nge yu mi go ONG ya chona wonde ka wolani ya chedin dran ya chego yi chubo han nge dai dran yi mai gere dai injele nge kere ka dang yi ko le han nge dai yi mai gere dran go yi mai tal yi ma dan ko la gere dai dran go yan kire ngara nde kan kan ga han nge dai wolgi ni fo akul nya dai mi go yi dai jande bara kire yi nge dai dinda na chega a chona duwe ni mi go dran mo yi duga mi go ande ben nge kere ka da yi duga mi go allama fo do nge dai namru go lewni ka jodo arun ni lafia fo do santi sir allama dai arun ni lafia ngara dai mi go yan yi dai gere dai mi on kede kido yanda la felle gidi yanda cireere dinga kede kada yo halama dai kombonga mi go himi ngi jurudo drama dai cebo yamanda kar kar gidi dai kombonga himi wara kombo kali wa ngala go nge dai ya di nam nga non de ka joya yo nge dai dinga dran mo chono dinga foro ngi dinga kede dran imay yidwal mi go ye go habar ge tenge tenge dai namru go fodong ge mi go ngi kede nge dai dran yo go santre nga dan nga ko nga haz nga yamay nga yana lunde dinga lama ergi ni saramat wulgi ni fowon nga dai jayan yo dai dran go yan chomna nga nga te dran mi go projet nga han nga dai dinga kede ka dang ye duwa mi go yo yo ye duwa mi go fodong re namru ki da suwi sir halama ki re namru ki da halama nam hane nga dai ki re namru fodol nam hane dai yo nga dai mi go zamana dan nga ram yo mi go zamana dan yo nga yo a wunda amtima na wunda province ga saramat yo churi yo re dai ye chepo liga awon da kawani ngani lungi chana secretary general ngi departement ngaran ngi chana bar azuma yo lungi chana juddo ali abacha yo inga dum ngaran je chono ho gire dai miga wo ange kede he miga wo zamana dan yo ru kiyu akan hili gire kiyu ace ngaram yo moy so ya chapal don ga ya kol yawdan ko lay nge dai dran go yima yan ki der kal kal ko lay nge dai dran yawdan yo yawdan dai nge kede hi mo nge kede nge dai dran yima ngi yand ki der so inga dan yo allama dai yan ki der ngaran allama fulong laman gi jurudo allama kani sir dai yo nga yo dai ya talima dan ga dai dran go ikay ho ce ho gire kya ga kunyo ngir mu dem nge dai ko lu dina tris ngaran gu projet ngir mi charga kadija kadi kriga yo de go di chona hal ma hangaram yo ningana inga ngaram mi go jamana dan hal le dran yawdan di ga ya tali imedan yo wan ga dran mai kub kida din daga ya je ko ya pagre son yo dai din ga dan yo na wa ya ta ga ya tali imedan yo dai yi mai mai ngien kida kal kal dunga kula secretary general ngaran go nde departement ga bar azum yo lungi chan ga juddo ali abacha yo dan go na ko ga chona hal ma wonde departement ngaran yo hal ga dai dran yan ga yan kida ko ron dan wol gini fo ngin ache ille dran muromo yemai ngai ko lo do man go yan go hal wolgini fo akulnga yan a chono dai dran muromo yimay may tayuro dinga halama haleni akulnga yelay yoy godan ko dina jaga wonde kawli ngana yoy go habar hakite ngre habar ngdan yo namru go mi go wa wonde logon na oriental na mi ngi kere ngi kulga yi charki do ko maga yen kida daw yo yama yama tayiga yan garangi kere kara gar fo dong dai ya jenni re lafia gre halama dai ndu so awno ma dai imani de dai han ngi nin lafia yaru gadan yo dai mi go yo garangi yama yan yo hare dai mi go ngi kede ngi tram nare mi chana ga refugee ngi yama on de dowlangi chana centre afrique yoyung mi yama yi dowlanga ra ga ba ja dowlangi de yoyunga awon de departement ga nan ngi chana ga nia pende yoyunga gre da ira madin garan gi che yama ga ni garan gi yanyo yan gi dingre yi chu dran da mi ngi chele hal yo hala dan go gute rend ga yi chu yama gi da yan galar kal kal mi go ikai re da ira man na fa man galar jogu da mi yama yulu garan gi yama ja lu garan yo dran ga ko ra dan aji gite
go habar ga tengri habar ga dania namur go ya yim haz nga akul nga yim ga dai jan ga journal mondial de la liberté de la presse nga dai i dai nga dai ka yim ya yim ga lama mi ngi yu kol ga dai dran ipi habar ga yu kul ya yim ga dan haz nga dai dran go i dai nga i kam na no halama dai dinga dran nga yen ki dan ga la fe dai nga di nal par dran di ki dan ga ran do dai na ga dan ni ki dan ga ran ya dai dinga alur kal kal ya nga dai dran ga mi ngi chan ga journalist yo mu i cha ga yo wan ga yim ga kan har mo se en ga kinne ki ya hinga ga du ki yo ha ga ra ka yo dai ya dan ma yan wan ge dai ki sein ge kna yo haga ben so dai dan ma yan ga gre che che ni yan yo ikon dai mi ge unge ke ringi chal ki de ga dran mu ge ipi ha bare dai yo dran mo wan ge na la fi ma ali ga den de jogo halla ma dai yen ne ge te dai ndu so aji ko ronge te ni mare ma ida halla ma ding ru ni la fi yo yo mu wan ge ding dran ma i chu gre dai ding yan yo dai ya yo yim ga dai ya dine ji kin ge dai nan nga dai ja yi kam nan gre kan ni ge dai dran ya ja kam nan yo i chu dai mani kimi kimi gro dinga ho banga dai nani rla felle yo dinga dai dran yo inga ya jay gere churo yoro gani ya kam nan yo gani ya kam nan yo dai mi onge kere kada yo ya jay ga ya kam nan wa lama mi go journalist dai inga kere kada nga dai dran go isal yan ki de garan kal gure dai dran go yan bago do yo go dai ko dan nar yar indiga dai ya kam nan dran go ike harak ma nyaw dan gurbun go gre ai lunga kulu president nga dan nga dum nga journalist dai inga chat jike lungi chan Abbas yo Abbas Muhammad yo Abbas Mahmud yo inge Tahir yo dan mangge dai dinge na caga wonde kawli nganyo lunga chono dai ya ke tem garan ngi miongi kede UNESCO dai dan mangge ya ju ga ya kam nan hala dai ndu sa kam nana mo kana wonde dole ngona chari yo chono dai dan mangge dai di himbe go chono dai dinga akul go dai dinge journalist dai mu yo mu dai dinga hala yan galu go dinge man galu go re yo kol yo gire chono afu dum no char ngando a ce mi na na kuru yim ngi dai dem no go mi go ngi dinge kede kada dai drango yi kini mare ma hala mare ngana la fi kulyar indiga chono yo mu yim ngi dai mi go gire mi go habar ramu drani kulya yi maye maye de ju kiranga ran kal kal gi de yan gara de fodo ngi dai mi yongi kede kara yo dem no jek and kurom no ge tegre mun namara maye de hal ngin la fiaw he ngi dai ding dan go na jaga wonde kawlinga gre chono dai mi ha yim ga dai dine jik nga nan chono dai na kamuro yim ga hal ngi dai kiranga ran mi yipi habar yo dai ding dran ya mai ga yan agam naram halama fodo ngi dai dran ngi char hurri ngara nga piro dai ding lur kal kal yan ye ka yo nga so yego da ingrim gi charga president nge hot autorité des médias audiovisuels nga hama yo ingrim gi charga halime asadia ali yo de go wonde kawni gara ko rodna re rande di chona yimyo yim nga dayna murgo allama da yim nga kidanga da mi yipi habar yo da dra ma dingara yan jikna te ga ko lagra wonde ka kar ngam no dem no mo channa go ogum ngam no mo ga da ndo so ni kegen wonan kidanga ndoro kalkal gade da induro da furong nduro dem no ngayo ndo so da ye namana nga da inona ka kar ngina te gi akulga da yo mo nga daya daraja nga mi kega nor kal kal lagi dina te ka ka de rodi cha idi chono nan la fyan nu yego de go dinga tacha ga unde ka wali nga re wata war nu nu tulami dini mi kya nara mo sondu sen ga kinne kya hinja aga do ki yo ha gara ka ya na na bala sa kan gite mi ndi fa ki ga kinne kar kan ga dai mi ko mo no ka bin technique tan mo ka zara yo ni mi ndi ki ga kinne ha ga re waddo mu ko ya mu mla gra no ka bin technique.

sonu ka zen ngam ngam tane ngam ngam ngam tane ngam mo ga da video kamana ni le wasa ka ni te min da kar kan aji taraga kyan haram zen hinje kya hinje kya ha ga dum kya ra kumo mo ko mo kala ko ha naro pidi be ga dai kamani dai na bal ga dai pidi ma bal nor la bele pidi di be gre sonu ya bal ngam ngam sonu tala me den mi dum na ta ga naro ti nem ga yus ngam ta ga naro dum na kana ga jere ngawai ibrahim mamat mbo mi ngana kana goy longa ko ronde cabine technique ha tanam na ka sera matina war ngam ngam sonu ma chara wala technicien ngi chana chok bi gabdi la warawen dreji dan tane da garam ngi dajal ko la gel ngi dam ngi chan ngi dam jodan mom chara fatmi ka jamara to ngi wacce gem ga kama nande do ba nga do wi duge wa sakani temi ndiaga kalkan murom karaku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

naniga kobo anana naniga kobo iwirni kawlanga yan gornu da yan nal bol bol ba bon dindina an limam fi zaluna an kolir ni chom chom chom an zong toli mangile an kalgal ngangu muzar fayde kongaya muzar fayde kongaya fayde kongaya wazay fayde kongaya bandir fayde kongaya tiuna fayde kongaya sabun fayde kongaya warda fayde kongaya chipir fayde kongaya warda fayde kongaya kurma tsalir fagoni an kolir ni chom chom an kalgal ngangu an ununa eleuna ban saru kor wal chuganjo saru kor wal chuganjo alo jog kalir chuganjo alo jog tanel chuganjo alo jog tanel chuganjo alo jog yawuril jog namba amluri indi chilinganga amluri indi chilinganga bambalama yeah.

sa ogozie degi ke mortafoye sa ose kara de chate se terogene sa ogozie degi ke mortafoye sa ose mosro bar khazal faela rijo mo kanem tegnar goene labarata nana kujiki medana kujiki ma alla ki so fikere ke kar fagnon de kama di mena ndra grede sa fil ki kana shukur turk ang de mena ndru reji ta ta kana hasan alifa kabin teknik ne da ki kana mahmud gasra kar mikra da ki kana sale mohammed sale alla ki so fikere adde tana ke tandanga da umar idris Umar era labara hana blalana labara yende amma chatrana la gofrikina amma shana la shafana tanda meneji kana la rahmjino amma mustamina tanda ganna kalandrek duranjarano Sheikh Yusuf Malembe Shimre majra hana ganna kalandrek guji sharafana ma shabab durci ka ganna guji kici ka ganna kalandrek Allah gi shofi kare ka rafto assalamu alaikum

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est qu'à demain, on visite Nadjiko, Dobi et Tumbangu, Boy Songan, que d'autres écoutent tout ça. Voilà, Nadjiko Dobi, Niko Takagado, Tajilo Soltu, Bolanto. Niko Ngekombi, à deux Tadan, enseigne que Ngirakla, Sénégal, commandant Nibaïkem, présidence de la République Noire de. Nigu Maréchal Mamate Idriss Déby Itno. Ba Najine Tétante Mandang Nita. Ba Najiko Sordoyan Gene Kumajal Gene Rayan Adu Mindikas Na Le To. Ba Tuju Gige Tona Di Kiam Ngonbe Na Ba Na Igot. Ni Adu Ni Tele Re. Adu Najine Tétante Ninto. Ida Ba Nantel Na Neta Bay. Isi Gene Commandement Gi Girji Situ. Adu Kira Iklayasi. Singar wege kadek irai klay sitam ye kadu yak be ndok nan te ke guto njalo not ade ne ke nge kon be orna nya de ngal seini ton ba klay de ko kon nau nan danu ni dan klanat ke ni ni vice premier ministre ko o nge ni ke commandement gi girjidit adi autorité administrative ak civil gni singar wege chef traditionnel que ta nasra ban b ade ninan dudu o nenden gir yogi ngayani ndu ko kadu nin ko abirnta ke kadrane ko ko mandang ni ade nike ngar bete tan la seni taba kled nan dan ni nan osun kil klo yenge ngom do bege tam ye kadu ngeng lo ko ni ki chata wud ko gonan ko sudant ni ba kadu ko ran ke lok do te ade gongang ko yani si de ke kari ge ni ber kem be ke ma jinga ni ka di si ya yi ki yan ro ji si ta le to do re ya yi ki yan ro ji si te ba ni no na na re mi ni kas na lu to ba re ki yan ko ma ja le ge ni ade ni ke nge ko be de na nan dun ko nan tel na nan dun tam ye province ge ba gir ngra lo ni so na bar ne si la wajifira amjara so wadai ntadana ke gunanku sudani ba ndugunan nanani katakra nekla singni singshab de canton gni girai rosi chitu itabalji yani ngirakla ya gogugu ba kadake singige awike klesi kadirai no yine ase kadake irakle yalba koroiko noi najikni ke tetani nge ko bete ade dena o otukum tata undun ade jine bay amat maki yak ki ji araye kade to dokum loji ke chadetla ade nike minister konian kloko so do moinaria gog adabar ne finance ni bay nike tayir amide ngli Nina kundoi bola ba kem kuju kesayat na barne hotel la résidence Nina Inita. Kle ke indan gir ke jiba da barne société nationale de recouvrement des créances. Voilà, créances ni ke riwara ron chiti krobe. Ba recouvrement ba de ke kada tin ba indan gir ja yoni nar guni kro ko tokunda ga tam ye ka de kanan ja. Ade gir kle kon indan ko mandang toni taba itam ye kadu wasne kil kraya gegni yan gir jirete kraya ku sodo moy narye gog ko gir jiti kad nosne kil kro yadu tam ye kadu ngon sile sain bege kadu ku ta chi ale ina indan ne gir kle kon to mandang ni ade gegna barne kuju ngom gusg ne barnay kuju ku gusu gata ba barnay bank gni nen gi ge ba rod nil dinga ya din dan jide girma bu to bute tam ye kada ran klam bana na te ke societe nga konto mandang ni ade i ge ge kinga gra do gu ko mandang kumbang ko ni ne ta kle ko ni dan gire da ba antoni ba ge ge kinga gra do kle gu na barnay établissement bancaire go baito ngege ko dokle go ko bobo gut ni malang takum de ta karini ne ta kla konto mandang ni adi yasin ibn amad baiko mbir na jiko
kujilana ni ya watu kumtuko mandang ni ndamu ato baito ndo na ya ato kujinya girkindaka ato gekosopa gge ato no baito yakrang awurut baito ade indandi dot ni neri baba I festival ta ni bay ko mata ento ade festival au cœur de l'art ni na ni ta bola ndo ya di ko mata ya ni kambe ke bakarat ta ade festival ni ta to ita kum ni ke mer ke kambe ke jamanat la di kambe ke bo ke jamanat la ko di seni si asana abdullahi ni o nge ke krang ngai ge numirnde adre watun kum te ke ge no Bake festival ko to yan ko kara ko majiko mandang tam ya basagtu ake de ke jiya gtu ake inge gni gos gu abarnde na artist gu gos gu ni wai ke klaya den deng deng ta walai ko so pango ya li yan kran ke ya artist gu atono oni ke ri ko na ran ke tam ye ka de angan ke ara sirtwa ba lo ko ni festival to ni ya de tarob ke kadu yana barne entrepreneur ne kum ke de kiran kra iko de nduruk de doya ran kle kariu krang bai to ba itarok ke tamye kadu kaun ku kum ke de ke kadu ran kle wo kadu yak ngenjren kembe te ni ni ba ni non na nai ke ma menam bisit ba krang bai to tola yane I festival to ni taba yando atono sei ariando to ni taba ika ukronge ni journalist gu ma bande ni journalist culturel gu ni adu nin gu ki ne go nan ko mali tu abar ne franco malien ni bay mori o ture o nin ko to na ra ye ka tu ambusonde sei ke ya gir adi don do ko bola tum bon ka da gu ndo kutu ya name ko kinji keme toni taba loye festival kon toni ndandi dot na o cœur de l'arni basag kemande ge dodu asnya ku bujo ku kutmino etaklagir kay ne kem etablissement scolaire ge tege ba angana ngani ando ko yakrang ge awrono tam ye kadu ku ara sidi kari mamat tayir foji ba ni nay ko dumbir na jijina watu kum tuta Mama nambi situ ke dokum loko dunia telah malang. Arana adi indo so ina me kembal ku du jo ku jo kalin ke mehe dot ni arana ku kong kutu jogi di siri enta. Ni taba ai ke so do de ke bain gwa inge tol hurgene ku ju nduge tol hurgene o lo ni ta ada bandre ne saper pompie gni. Ada ina konto ko mandang ni ke taklegiri baiwa. Niba araron chituke I horkon lo ba lo ni on ilo ko bimbe adi gonan ko australia ti gonan yendarn da gatu bay kundo joy na december kembal ko dubuko ikubundo ho kundo kaln ko soso dotni yegne ikingere tol horguno na bandne saper pompier ki niba dodas nyak min on na ngen tuj ade lo no tatan na regren endo soso ina meni bay balko gi go tata de do so ina me bay kem balko dubuko yi kubundo ho kundo kal kundo ho do to kadra ne na konto deji o yi ke kadie girndo yani de ko na re ya ton hur ka o log ya ga krang a woro bay barnde ne saper pompie gni ade nan to ni taba re arane de jini a worn kum gon bang se kadu wanendo de awarna jale kadu wonen do sei pateng ba kadu go tu sukum sukumani arane ronel bay arane nan to baita kuso do saper pompier ni ade dokum loku dunia tla giba gosun kon arani kon mandang nin to gosun naji kon ni nerane nan to kembal kon jinji kemet tot ni ba umanam bisite kadu awo ini bay ngom go ya gnu ba de ji ade protection des biens ni o krang bai to bai ngom go de gun dur ge ba ni no na na I gos na jin nin ra ne na kon to mandang ni nda singa ka ro na ji ko to be te ta ji lo sol to bola ke ta sara de
ge kundum da kada weba yi mamud gasara Lionel nomen garne ngi tede kadisi mam jise shibai gamber ne la ngai mam tede kadisi.